0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Diospaj shungu monashka warmika, Diospaj podertami yachan. Nishka uyanatami uyangichi. Diospaj poderka kosatapish warmitapish ajichi tukukmi. Diospaj poderka urkukunatapish kuyuchi tukukmi. Diospaj poderka kai pachatapish nyutui tukukmi. Diospaj poderka imatapish rurai tukukmi. Chay podertami kungaspa kawsakunchi. Chay manta kamachi yachasunchi. Ay, wow, Kiko, papacito, ya tan yapis ormanguema. Kikin ormas pataka, pamba chukchuktami ormanguema. Kai ponjakunaka, asa yuchka ponjakunami. Chay manta aji cuidarispa, sinchi sinchita poringi. Tia María imaka, sikituyu kuyorihtami ormas kakarga. Kikimpis chay shina tokungima, cuidaringi. Kai kunata nikuspaka. Imanayat kangichi, nina tapis kungas kanimari. Sinakak pips imanayat kangichi. Kuting mari imanayat tapis yachanapah kaipikanchi. Kaita yachanapah yoyaita hapinapah kakaikonata yoyaresu. So kutingi. Shuk yangaya warmika, llaktapak hatun mille inimiguta paypak wasiman kayashpa pakarka. Alli mantata, alli katata kushpami dormichirka. Chay inimigu dormikukpika, kunanka ima tatak rurasari. Pakashkata yachakkunapish ñukatarakmi wañuchingakuna. Pakashpa kacharishpa kachakpipish tukuy ñukanchiktamari wañuchinga. Ayudawa yayito Dios. Nishpami hatunta chukchuyon, mañarkanin. Mañashka kipami shuguyuyay samukpi, chay millay enemigo dormikukpika, allilla wasata samushpa, wagra istakallawan wiksata, wasaman pasachispa wañuchiknin. Chay shina wañuchispaka. Hala chiktukuikuna samuichi, chay hatun millay enemigutaka ñamari wañuchini, nishpami willaknin. Chay millay enemigutaka alli yachak soldadokunapish mana wañuchi tukushka karkakunachu. Chaymantami hatunta kushikurkakunanin. Chay warmika payllata chukchurikushpapish, Diospaj poderwanmi wañuchishka karka. Shinallatak mari chimborazo llaktakunapi. Diospaj shimita willanaman, pimana ritukukpipish, Diospaj poderta charik warmikuna, chay hatun manchachik inimigutaka, chingachishpa shitashka karkakuna. Shinakakpimi, kunan punllakunapish, Diospaj poderta suyana. Diospaj shungu munashka warmika, Diospaj podertami alli alli acha. Kay pachapika warmikunaka, mana yanga maymanta rikurishkachu. Hasta wampish poderta charik Diosmi, warmipak rorana kaskata pakta chichon kaipi choraska. Chaitaka, kankona yatak yachangichigme. Génesis 1:18 pika. Chay kipami mandak Dioska. Karilla kanaka manamari ajicho. Chay manta paipakya kachon shug ayudakta rorasa. Nirka, ningme. Sinakak pika, warmitaka kusata ayudak kachon. Chay paktak roraspami kusamankurka. Shinallatakmi kunan punllakunapish Jesusta krik warmikunataka Espíritu Santuan poderta kushpa kusapakya kachun, kusata ayudachun, kusamankurka. Tukuyta ruraytukuk Diosqa imata kashpapish manarak yuyarishpa, imapak allikanata mana yachaspaka mana ruraskallachu. Warmikunaka yallitak vale. Chay pachtak kachun kay pachapichurashkami. Shinakakpika, imata mana entindi, kusawan kashpapish, warmika imata roray tukuy pachcho yoyachin. Are, paniko. Kikinka imatapish roray tukukmi kangi. Karikunaragmi mana chasna kanchi. Chaitami mayhan kunaka. Warmi kunaka. Anako tukuku. Pantalon tukuku. Ninkona. Sina sata warmi kunaka. Manga tukuku. Animal tukuku. Chagra tukuku. Paikunaka ima pipis paktaringzami. Ninkonami. Chaika. Tokuita rora ituku. Dios. Chai pakta roraska kaspami. Chai sina ima pipis paktaringza. Chay sina pachtak warmikunami, Dios pak poderon causankona. Chay sina pachta chispa causa chungmi, poder pispay pak punta kishka. 2:18, 25 kamaka kasnanin. Mana krikunapak nyao pak pipish, kankuna ima sina causa kushkata aji causas pa rikuchichi. Mi jayta rora kunata sina riparaska kaspapish, Dios rikuchi punja aji kunata roraskata rikuchispa, pai kunapis Dios ta sumagyachichon. Runa kuna yuyarishkata kaspa, zahtata mandakta kaspa, hatung mandakta kaspapis apunchik Jesus manta kazuichija. Hatung mandak roraska mandak kunaka, mizaita roras kunataka wana chichon, ajita roras kunataka aji nichon kachaska kunami. Tukui kunata aji nichi. Krih kunata kuyaichi. Dios ta manchaichi. Zahtata mandaktapis aji nichi. Amu ankausa kunaka. Kankunapak amu kunata aji kazuichi. Ama aji kuyak amu kunajata kazuichi. Hasta wampis mizai amu kunatapis kazuichi. Ningmi. Chaisina tukui causa epi aji kunata riko chispa causa chungmi. Warmi kunataka krihka pika paipak espirituan poder da kuspa punjanta pusako. Chaimanta krih warmi kunaka mana chusak kunachu kangichi. Hasta wampis Dios pak poderuan hunda kunami kangichi. Dios pak sungu munaska warmika Dios ya paktachina kaskata yoyashpami causa. Arita. Dios ka warmi kunaman paktachishami nishkataka manatak kungangacho. Dios paktachishami nishkata rikushu. Deuteronomio 7:9 pika. Kaitaka yachay chigari. Kankunapak mandak Dios ka, Dios tak mare. Paktachik Dios mare. Paita kuyak kunata, mandaska kunatapis wakichik kunataka. Ari. Nishkata paktachishpami waranga miraikunakama zakishpa wakichinga ningmi. Primera Tesalonicense 5:24 pika. Kankunata kuyaka paktachingmi. Kaitapish paika paktachingami ningmi. Segunda Timoteo 2:13 pika. Nyukanchen mana paktachishka kakpipish. Paika paktachikungazami. Paktachik kashka hawaka. Paisa tajka mana umaringacho, ningme. Kaikimsa verso konata rikujpika, pai ari nishka konataka, manatak umarishpa, pachtachi natak kaskami rikurin. Sina kaska manta paniko, kikin kausaipi, pai monaskata roraspa kausakpika, tukui kausaipi ajikonata roraspa rikuchina kaskatami uijako. Paisatak kizka chiska, simikunatak chasna nikuk pika, chaika mana zuzatsu. Deuteronomio pika, Dios pach nishkata mari Moiseska, kaitaka yachay chigari, kankunapak mandak Dioska, Dios tak mari, pachtachik Dios mari, paita kuyak kunata, mandaska kunata wakichik kunataka, ari nishkata pachtachishpami, waranga mira ikunakama, Zakishpa wakichinga, ningmi. Chaika yanga nishka zachukanga imasi. Mana. Hasta wampis. Kunan manta pacha. Jesus ta krishpa. Paipi kausakpika. Paipan espirituan poderta kushpami. Paimonas kajata rorachikpi. Kambak miraikunatapis. Wakichikunaja kaska. Sinakakpika. Ima mantatak suyangi. Utka yuyari. Hasta wak. Verso kunata rikusun. Ñataj paisami chasna niku. Ningiman. Números 23:19 pikarin kasnami nin. Yuya kanapajka Dioska mana yuyachu. Imata nishka hawa tigrarinapajka. Ni mana runapak wawachu. Sina kakpika. Mana chari rurangari. mana chari pacta chingare, nirka ningme. Proverbios 3, 5, 7 kama rikuk pika. Mandak Dios pikambak tuku y shunguta churay. Kikin yachak kaskayapi ama shunguta churangi. Kambak tuku y porinapi Dios tayoyaringi. Paime ajinyanta pushanga. Kanja yacha isapa kaskata ama yuyangi. Mandak Dios ta manche tuku y mije manta anchoy ningme. Efesios 3, 16, 20 pika. Paipak sumak jaktapi charishka kunamanta, kan kunaman kuchungmi mañakone. Paipak espiritu mantami runa kunapak, shunguka poderuan sinchi achishka kanga. Krishka mantaka kan kunapak shungu kunapi, Kristo kausachun, kuyaypi sapiashpa sinchi achun. Kristopak kuyayka, chaynikta, kainikta, ukukta, hawakta, maitapish rih kashkataka, tukuy hucha ijak kunandik ajitak umanarikuna kachungmi mañakuni. Shinallatak, Kristopak kuyayta riksinaka tukuy yachaytapish yalli hatunmari. Chayta riksishpaka Dios imashina kashkawan yallita junda kachungmi mañakuni. Dioska tukuy imatapish ruray tukuk kashkamantaka ñukanchik mañashkata, yuyashkatapish, ashtawan yallitamari ñukanchikta ayudaku poderuan karorakun, ninme. Kay versukunata rikukpika, maita mana imata nipak shinatami, sumakta yachachikun. Shinakakpipish kayta alli yuyarishun. Dioska ronacho, Dioska rurangacho, mana rurangacho nacho. Maitata Dioska rurangare. Chasna kakpimi mandak Diosapi shunguta chorana kaskanchi. Masna yachak kaspapis, manata kikin yachas kajapika shunguta choranacho. Chasna kaskamanta kunan kaita uyaku, yachak kaspapis, ama kikin yachak kaskajapi shunguta chorangi. Yachas papis, mai intendiskita yatami, yachas kangi. Wakin pikarin, Dios mantaka diskuidas kangimi. Kunan kajari. Paisapi shunguta chore, paimi ajinyanta pusanga.